sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opuru no ebue etuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu ah ba standere de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel obutia musa ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wehi amo bua ne se ha ni owure.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad, one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan se Ha Se ni a muji di eti ya no Muji di enyi mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi a chisumpo

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa worry. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. Awo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no ngu. Ah. Bastan de broke ayama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesu retwam o any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi omobua ne se ha ni owure

0: awa weju ma na yesu yo sentrenia na oyo
1: onyankopon ayo ho sentrene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa di wa wore akwento opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any from for me no bi ba ni cheno amutia musa ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure